Programa te obet ni mo panyeye. Oto sabat ma ba onjiye. Tetebo time. Enya krobet na me. Wa chi pa wa ni.